My God. I know kuti varikuizi vasosoro wadai da. At 255655 a 07155. Please no mudango ngogesa kuti sound iyi kune vanoiziva makainzwa kupi sound iyi vakumana. Makainzwa kupi uya kuma text uya kuma WhatsApp tingo discuss dai.

chama hayi kumele likontinue liyenza njalo lisebenza lonke hayi liyasijabulisa shep ngisengabuzwa ngumlungu ukuthi kathi wayitela lokhu hle kuyiwati kathi abakwazi thi ngilalele iradio ngapha elinijabulisa ngisenga

masala seko pasta. Ah, mukadzi uyu ngangote amira pavanhu morosa namurume achimhorosewa. Otobvunzira ipapo, kwete kumboti kwai kumbotsvaga, unongobvunzira ipapo. Achinomhorosewa ipapo, unobvunza ipapo kuti ko ndeipi yamuri kudiidzira iyi.